mbokk mi ngi noonu tey ñu ngi ak dib ngir fasiyee ne dund ak gis lu diis loo xëy ni ci dëgg dëgg bëgg naa ko. Kon nañu tépp-téppal te yër ko xool ko gis la muy xiis xiijee la ko tëcc-tëccal dib mii daal ci dëgg dëgg bëgg naa ko.